0: Uwetu tungulambolela mbodi pa kuimangananga kavili na wako mwusipindi shetu sha usalama kulilo ledia kwa mudibalabala. Nelo patulo tokova igwa venintete vanji vatumila dibalabala de kuvilingananga mabali shungila bada ya shipindi cha tegwili dili mwishumana ya kunyuma. Kumuigwa Duarte Hilario, madengu wakala, wa mabulisha vala ledia kuwena mudibalabala. Makungeli Junior na monangu Juanu Ernesto Nkapoka, tunku kalibisha nantima wa shimbodi. Kalibu kwigulila nantima wa mbone. Mwishipindashi tunda mwenye gwantandi mweni ntete walina Rosa Jose.
1: Nangu nikauma hapa para kubalabala nikaona ligari. Ninai mila kwanja kulola kuno kulola kuno. Enga magari na pita shina nani na pita. Kaya enga magari lankuida nani na imila kwanja la piti magari manyangu piti nangu. Bidi uloli kunichanda maluli kunielu ngani gari linkuida ngari na idashini. Wakutuwa upiti. Kaya ngari kaida wakutuwa uimili manyangu. Utendi piti gari manyangu piti wako.
2: Ivena mana kurilo ledia.
1: Na kugongi mili ula pala. Ngoliwa na wawa kawuka kubalabala bidi walila ledi mili wao. Ama natuku TV kushumba balabala meni bidiwa imili kwani. Kupitili gari lila. Manye mapitwa nao. Natuku TV kupita meni. Lina kugonga ligari lila. Badadu nangu sidenti kumbi utukutidi umwene. Shoto shiku kugonga kumbi utukutidi umwene kukugonga. Wakava wadioko wadiki diki wala wakamanya shinu wako kushikola. Wakubidiwa palakele na mpaka mbalabala mula. Wakamu makono mavili. Washumbi balabala. Anavuka kutoka kulindika vili tigari shumbi balabala uidi kono ndiwa mani doba diyo kubala wako ndiwa shumbi bandiyo kako.
0: Bada imwe Rosa tunijugwa maoni la mwe Saudensi ya Joaquin.
3: Nata imwe Saudensi ya Joaquin. Nikawana mbalabala nikakwada magari lapita nana imila kulindi magari lapita. Lakapita unalokuni kulokuni kononi ligari kutuwa kupita mwanda wako kakawena.
2: Inapagwa shindu shawase manga semaforo miyotu wila pala kenga dikalaboe mua. Wanapago na mulika moto wanauvi kumulika moto wa mamba. Apala wao kengo mweni ntete.
4: Uoda moto nchani wanauvi moto wa mamba au tuwa manjano.
3: Uoda wanauvi. Mwagu imida mambo turista vala madalepe para wanakanda nga wana ntete. Kwa wikiti sana.
0: Napanilo Saudensia tukanava kudududila kukuigwa maoni lako. Asha kuhashi shiva ikidile ishirikari pamu na veni ntete kutenda. Pokolota diajari adinapagwe mudibalabala jetu.
3: Sita andi ushirikala kanda mudibalabala yivide mbona. Chambiri, panavale kivandeshe vano wakali pundishiri kushome. Bidu mbaviki vano amanya kushome mwale kwa piri nangambalabala. Panavale kivano vila, wanamari wananchete.
0: Tundikuwishi dambo dinelo, shipindi shakurilo ledia muwakati watopagwa tuwena mudibalabala. Makungeli Junior ropamuna nangu Juanu Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakopagwa na wako.

0: ni chuoni viriani ya parechon provincia anamawani anukalai bairu yochinkoni isidadi wapempo ka delgado anachukula mwaha uonjireria upankelelani ya ikirini ina umere chinovira ule nchoko ule ala molu mwala himacheria nani huku na ili ntekona komandante umapolisia wa provincia wankutano ni umapolisia ni anamawani ina woto ngera ukala isumana umapolisia ipachenda ni huko noke ili antiku usumana lapono humo tene. Ana mawani yendre, ina umoku anuvira, unawe nyakati ya mapani, niwe teta, atu ohichu welelia ukati wohiyo. Komandante wa mapulisi wa provincia, asani fikiri nito, hukulweli hawira, chinovari ya miteko, chuopavela uncheriria, ima alelio, ila ibairu ila, nichicho ho pereria ana mawani, uiwanana ni mapulisi ya. Sekretari umuulu pale onchon komanilo, umayo wana ikoto lapono ihu, Karlo Jasilia na wakurumicha. Na akurumicha ibanko ucho lapono ihu, wira, chila mulia umalamaliha itafauti, chinokuna mayo wana ikoto, wira apokere nsuru kwaya. Karlo Jasilia, uolumacha upempe provinsi wa Cabo Delgado, uomala, uhimeria muulumo umayo wana ikoto, uhimachira uhivaria sana miteko mabanko. Mholeli ule, hukulu veli hawira, nreta mulu pale, wanchon komanile umayo wana ikoto, muna hala wulu machani ibanko, fuwira chimalamale itafakuti chinukuna, mayo wana ikoto lapono humotene. Hotonka chiicho wira, mwa wakoto yana mankelela, uno ukab delgado, mayo wana inchi, chihari ya ipasi chaya, longo wata watawa, ya vyavya kama poro o kikicheria. Idistrito yomeluku, nchoko woveriari wa provinsi Cabo Delgado, chihawo icholia, latu otonyera, icholia chinchi, mkupiti ula wolimia. Idistrito ile, inawaveriria, itonelada chovika na 1067, chocholia chohia na hiena, ukuma cholia, niyo chuuncheria ngaku mawani, ina, wewa kawaka chowata merila 1011. Nsatro o district yomeluku, Mario Hachi, tonkile ihapari wa radi Musambiki uno upempa, enre, wanena nacho, mayoli male, aneka ranya, ukumiacha icho ilachaya, chompanta wopachira, nichicho utenke chacha matimani, wapavela wala, icho ilacho nkupiti unayeli. Ihapari chomprovinsi acho malihera, wapachiria nani huku, nayeli nteko na standi ya wapempa, waka kanya miruku, chumaparalio wanteko, ukuma, imunisipi yonakala, ubera ni upempa, uopavela nkai, uani hana, manana chopavela, ureha uholo, makadilo omamu nisipio. Chila miruku chila, chinotonyera manana, uwakulelia itafauti chinonania, toko uvirikana cha uokati, nguunchireria, ana mawani, chila isidadi chila. Wakati watu kulia mkutano ule, mwili ompinko wa Bretanya umusambiki, Abdoli Afande, hoopereria ilapo yore nunidu, upoherera kwa afyawe manana, upavela uruhila uhalo makalilo masidadi mu laponu weho. Fawira ni malihere ya parecho Cabo Delgado, ninokila ukumira to mteko umocha, kono hima cha wira, ipula irupile yinchi, nina macho ntakwa ni chokuni ya itafauti, nina wairu waria icholia, mkupiti omali melio, idistriti omeluku u Cabo Delgado, woi macha iwaka wakachene, nsatro o distritu Mario Hachi, endre meluku, ina woto nyira, wakala iparki okirimba, ina kuna itafauti mwaha wana macho ntakwani venchivenchi itepo na kole. Ina kuna itafauti ina wana macho ntakwani chine chinene akole wala kavale icholia mpaka woko melela mpaka ukati woku mihacha matimani. Itepo chinani huviha ilokalizade pili toko wiba aldaya unankororo. Nichecha uravia unamachiko. Pimana ninacha walava, icholia chonkupiti unayeli, na provetari masi. Nsatra o district omeluku, enre ana mawani, anomula chaka inama, nikaruma chomawani che kuruwano.
1: Makapu normalmente, e aver pessoas a fazerem barulho, a tocar alguma coisa.
0: akole yo na ruatu anya kula chaka ni arumia chaka ikaruma ala anawi mama ni verake ichepo chiyo jina akalaka mikoi piripiri nanso kawanorania kamana ari uwanyaya mpante nkina kuomeluku ukale wo parke okirimba bimana kanerina manana cho wo mulacha na kalanaka iyo itafauti iyo ina wahi manjera aholili wo parke na ina poe hanaka mafishkali ukela wo mulacha kaninchwala kampa chinala utruwela chihemrela ukela matimani chinaliliane iwaka waka chinji
1: nkwando distruiron tantos hectares
0: uno kala ruchomo nsatro o distrito meluku mari uhachi okulwela ukala icholia i distrito ina waverelia itonelada chovikana sitini na saba chocholia cho yana yana toko cholia niyo chuhunjeria ngako wapuwani ina wewaka waka chokalaka 1011 nichono pia umwisho ina woku mhira ya pare choka Delgado chila chata pule lianu somya ni Migrasinda Masura umakina ni Makungel Junior. Asante.
2: Ihapari jo Cabo Delgado.

nga na ndenge na ngai te frere boni yo moyimi boye olingi batala nga na bandimosu te kaka yo moko mebi nyonso na mwasi na yo obangami lifere toi pesa nga konfiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frere edwar mabe soki bapaya baye na ndako to ya fami na ngai to ya fami na ye

Kuna hiyo tarle loreta, kuna tarle laitiru. Kine raka we, mushike musi nyula. Iyo mwireke mpachendre no suela wera mo mana ni haweta. Wili piha. Mapurote ne monroro melanyu mnona anyu wera masikakela mkorola. Oh, mluku ukalo ochalieka. Kahiyanu shile liwa ka no makela unyakulihana. Nyuo nsana mga harwen leni nsana. Mwakeli owe. Munkiku kumulelani. Alo kati owo weta yowo. Ya munyani. Kini raki hiyeri weke mikakava. Etuyo kempi hoholo. Mbaraneke. Mwakala sa kumi. Hata malaka ni hiku. Mahiku maili. Mahiku mararu. Mwishu kuri anakama sivoretani. Mukaleke hote ni muhikaleleke vale. Orowa wendro we na wehe. Mawere iliwaya. Naswa hihe. Kala wetere. Oreto wa hapanya. Oye. Murowele komane niho mukali heria musinyu vowi. Etuile muku tuwe murutonime. Ohiyo roo mutepiha. Na kulo central teknika iwe onriwa shuwao rasawu nsina nawe. Minsina na kapia nlepahe nkakakanye ni mwakitana vale kamkitu nle rajaba sane.

0: Ngali chosalama noviriana iradi Mozambique. Nkomanela uhapari ilelo nioko nera runte kusumana mwako kumi na mararu mairi wone tano mwaka u elfu pili nuwa miaka 26 uka Delgado Uniasa unampulani Uzambezia. Ilelo miteko chungu manilo chinohoa lilia ni msori uka Delgado istudio chuvapemba. Nichua niviriane ya pari chuhulu palichinokela utari helela nkumanilo uhapare. Idistritu yomo napu unampula ina atruwela. Unle maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinuchikula makura nene wavira iaka 40. Nreta unawawuha miteko cho kumi uno uka Delgado unakupale la wira ukala mfurumeru unukala nteko warika ihina chowalo la anamawani. Asila mwane ovikana imila upili nuwa 1089 ohipihira ya katanuche ya relo anupopia intuvi nene nani huku na yeli ntekona mpaka isaba Duzambezia mkupiti uopachira uwana na ureta usunta kacha. Yani aparchikinako pinu hala ukumani haunkumanilo uhapari chote nkacha nusomia nimi Grasinda Masura umakina ni Makungel Junior. Wiwelela wa salama. I provincia yu wa Mpula, i distritu yu Monapo ina atruwela ule maji rasol wapavela ulihera ifabrika chinochikula makura nene wavira iaka 40 ntekola ni kuraniho Janeti Hortensio.
1: E distritu yu Monapo wa Mpula yotigela komalela muruwero wa jirasol murerelo mosa wa makura unireliwa okaliheri ya ikafrika sa makura anapeliwa novira miaka misheshe. Murerelo ola wa jirasol upachirihiwe we kampanya yela yolima unihuleliwa ni mutengeso wa jakaranda wa ikitari imia ithanataru ni murerelo ola wa kalano opuro wa tumhiwa eri ekafrika ya makura enipanyanea edistritu yomunapu. Maholela aba distritu ngoheria miteko samuruwerio omunapu Armando Brahimu usulihoradi Mozambiki we uhumushuwa murerelo yola wa muhaku waha tokororiwa ba provincia kwa miaka sinjene okalaini waha rera okaliheria ikafrika sinjene sapaka makura wohiaka wampula ba wanikaliheria mipanta sikina samulapo mahu wohiaka mtenke soyola wa jakaranda Brahimu onikupalela we wampo heru wa miaka alimi amwe musini ahana wiva hereria murerelo la wa muhaku Mohawi murerelo orno ana matumaya.
2: E a boa nova é que é uma cadeia completa e toda essa produção será processada em Monapo na indústria.
1: Jore ratiwi murerelo ola wotene unatugiwa omunapu okala ini waikala masi miaka sinjeni inivira uhiwalene murerelo ola mwaka wa mitano ba miteko sopa kiria wa murerelo ola wa muhaku.
2: Duma cultura que é muito importante na cadeia alimentar, tendo em conta a matéria-prima que ela é para fornecer às nossas indústrias. É número incipiente, mas é muito interessante.
1: Armando Brahimu Maholela Amiteko Samurero Omunapu Wampula, Usuliaka Murerelo Wajirasol, Oremurelo Mosa, Unireliwa Pahi, Otugihiwa Makura. Wa mkoha yola wolima edistritu yomunapu yokala ni noromelo na opanya muruwero wa itonilada ikonto imia itanu ni miloko itanataru samirelo sohiana hiena manjene wanakuo anamurua machokwa imata ikitari ikonto imia emosa ni miloko itanapili ni ekonto emosa.
0: Uno uka Delgado. Nrita unawaweha miteko cho kumi uka Delgado unakupali la wira ukala mfurumeru unukala nteko warika hina chowalo la anamawani. Fatima Farije kale mfurumeru nuvara nteko isipitali yonatiti isidadi yivapempa ulumacheka hina wavirihia nina nihuku na yali nteko na ukala nihuku numa mfurumeru huchuwa liha wira ukala mfurumeru unlamulia upisa nrima ni uvilela ina chowalola anamawane
3: okale mfrimero na arika onrika nlatu atwenjana no lumunyala hivano nteko ehwalo latu para voneke akaleke sana ni kweli kweli na nabona wana kantia hiyo wana kama hospitali ngwe na nao pia ni huko na huko
4: hapa kinako nyumba mrako nonteko oda kale mayo wereya atiwala kunwera bale formero no varanteko nonta fitin bale na wereya kino kanero ya kela bale anere pacheri ayene no lavulia nyumba na ata fitiche ne lanka atwalala
3: ni ya twa kina wa himera wera ba ihavi priorita de hospitali mwakome kumanti heke wakana bano ni himu asi nene hova nene panki palestra wira no hale nyumona wira no otepa mwateke nkora tonton to wira habo tepile ni mpachara kata pile lole ya kare wa hiye kia wakala kama senturunu wa hiye kia wa hiyani ambulansia ujisi yole tepile lurua
0: bwana irana wakuru micha ale ana chikola anosoma umfrumero uvili lanu ule nteko unotonye raya
3: ya lale manfrumero ahina iwa hiye kipinti kinere lacho Mwenfirmeru una mwana, mwenfirmeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kaho pia unwantua upachani wakani choo dishkuti mena. Mwenfirmeru kantishkuti ni mareta. Na mwana tunu wapu wapu chena na rapadele haya male kishia ni uvira ni. Na otu pia haya mantihe pahini na ulo ulani male kichicha. Imana presizu kala na ipasiensia. Nipuro ni urinki kiri wata kani ya uhuluwa, we ukara nipuro ni pao. Wana ya kalawira wensipiritali. Umbwa kwa chuo chinene mena wahi machera ngo mori mori kapo popo popo chinene infirmeru mena
0: ni verake infirmeru ule na wavekela ana mawane upanga mwavi usipitali
3: mpachero ro hospitali hospitali e consulte en livia e conto pasi en mira tenye pin livia e conto thane hospitali rata chinchi chino ololi hospitali embora mahiko la bakanira na mirete lakini mpachero wo ngo hospitali ngo hao makina niona kutereta kutereta. Nimirite chinchi chinooni ya makina ni laboratorio. Pimana hana ntawela ka primero hospitali. Ihina yura waku lukano ngo.
0: Ya remo lumala. Afati mafarje mfurumeru. Nombara nteko. Hospitali yonatiti. Isi dadiva pempa uka Abdelgado. Nichoni nrua uzambezia. Asilamwane ovikana emilia upili. Nuwa 1089. Oipihera ya katanoche ya relo. Anopopia intuvi, nene ni huko na yeli nteko na mpaka isabado, mkupiti wopachira, wana na ureta usun takacha, Amilcar da Consensão.
5: O virilavo anamwane, amvirilavo imilia mpili, ni masana matanu na rarun, tanu na asheshe, a iaka, suwapachira mpaka iaka, tanu anahala ojonyiriwa. Chonyeria anapompwe omora nhiku na nera mpaka nhiku na warwa. E profesi wa zambezi ya mwa echima yu opachera samiteko sa orapili hirecha ya nami mire. Ni mupwe loyola ni kura na mitako sekumi. E na chuna wa sasa makalo orapili hirecha so hiyo na hiyo na anamwane. Muhole la ni kura na mitako sekumi profesi wa zambezi ya Zeyash Markus. Ale lihira hui soa tsene sore hiruwa mitako sene sinho ipacheriwe. E profesi wa zambezi ya mitako hiya. Inavari ruwa uwi na halu nyongi kuro inavirilavo imiliyon makuma sheshe niki na kupili sametigash ni esakaya na wili mwamweri mwaha wa mholo ningele lahu.
6: Ben, nós vamos administrar uma vacina. Que é administrada em duas gotas.
5: Mwevelevelo na sasa makalulo pachira mteko sa napompwe, mwemiteko sa chonyera, nemerira kawe mteko muharuyo la nahalu vira, mwemweru owo ninkele laho. So tisine iha na sasa warapiliha na miravo irecha so hiya na hiya na naloche irecha ipini kungo Zambia o Zimbabwe, makupa ilapu ikinako. Wawe miteko sise iha sinyo holo. Nina chuna wawe na sasa makalulo wakula makacha miho otene ikubar laka anamane opajera ayaka
6: fazemos fronteira também com o vizinho Malawi daí que a necessidade de nós protegermos as nossas crianças
5: muholele kurna mitako sekumi a lopola sipapa ni aholele namane wui enna ponla wakusera anaya mamapuro otene onya oviramo chonyero wo a nememere
6: a polio un problema serio de saúde pública
5: na chuna we herechela herecheno piha na chuna wa upa sipapa ni aholela namane wawe ena kusera wa namane mamapuro o hiena hiena tiwe mapuro onja we chua mte kusise hiwa sa na pompe e provisia ya Fazambezia muholele a provisia Fazambezia amite kose kumi Isaías Marcos
0: i distrito yo majuni provinsa yo niasa ina wavireria upanya itonelada chovika na 1600 chocholia chomundra ntane chonkupiti wana yele wamalumelia wocholia ina wawe kawaka chovika na 1500 Fernando Damas
7: E distrito yo majuni o provincia ni asa ha en somila o rihaitun lata. Sopo ha sej mili samaponta mikora sopo ha makira mararu mutanom. Itun lata senera siburihu ia sinoni hira wanjiria mpaka makira miloko mili wali kenyi hiru waka. Mwisena e distrito ili ya wari haya itun lata sopo ha 4,400 mikora sopo na Makira miloko mili nuwa mloko ni taneli, ikovi, ishiwari, anyes, alfasi, aliyu, ipiri ni tu sikina hati tu sinera silimwe mpanta ula wanaveli otisiritu yomajoni. Mwemara ila anamalima ampanyi ni avarihaka mteko walima imata saya, akina ampanyi ni epatiaka ni akina apachira otumiha. Maponda o hiena etu emuhie ahakalalaka mempuru ai komisan politika afrelimu ni muholeli ai brigada central envariha mitukusaya o provincio niasa Damiano José o shekunde na naveli na distritu yo machuni.
8: Como sabe o camarada presidente Daniel Francisco.
7: E provincio niasa timosa erunyo utanliwa uera elipihere ke miteko saolimini presidenta ilapahu. Timana ontunea uera elipihere ke miteko sa olimi. Wopachira mpanta wanaveli wa olimi. Ruo utunea wanchira mikwana sinera silimwe ke ni anamalima. Nelaka uera ni maliheke etala enapanya atu anchi amosambiki na vitunakabihere ke atu akina Ahawa wa mahawa tuwe yocha mipanta sikina asa elapu ya hum.
8: Para vendermos os excedentes e pudermos comprar outros bens que nós precisamos.
7: Damião José, membro da Comissão Política Afrelimo, ni muholele Brigada Central em Varija Miteco Provincio Niasa, ansulia kasa utune ya wanjirra ya mikwana uwera tu erweriki tuso hiena hiena. Mpanta wopachira wa miteko sa olimi etchiriti yoma juni, Yowari haitunla tasokuwa na 153,000, sasocha sohia na hiana, mikora sokuwa na 37,000. Okumila olishinga, Fernando Damash.
0: Ipula irupile yenji, nina macho ntakwa ni chokuni ya itafauti, nina wahiru waria icholia, mkupe chomeli milio, idistriti omeluku ukab delgado, wahi macha iwaka wakachene, nsatro o distritu mariu hachi, endre meluku, ina watu onyira, Wakala iparki okirimba, ina kuna itafauti mwaha wana macho ntakwani venchika nchi ichepo na kole. Ina kuna itafauti, ina wana macho ntakwani chine chinene akole wala kavale icholia mpaka woko melela, mpaka ukati woku mihacha matimani. Ichepo chinani huviha ilokalidade pili toko uiba aldea unankororo. Nichecha uravia unamachiko. Pimana ninacha walava, icholea chonku piti unayeli na provetari masi. Nsatra wa distriti omeluku enre ana mawani, anomula chaka inama, nikaru macho mawani che kuruwano.
9: Makaku normalmente, haver pessoas a fazerem barulho, a tocar alguma coisa.
0: Akole yonaruatu, anyakula chaka, ni arumia chaka ikaruma, ala anawi mama, ni verake ichepo chiyo, china akalaka mikoi, piripiri nanso, kawanore niya, kamana, ari uwanyaya, mpante nkina kuomeluku, ukale woparki okirimba, vimana kanirina manana chowo mulacha, na kalanaka iyo itafauti iyo, nina wahi majera aholili woparki, na inapoe hanaka mafishkali, ukela womulacha. Kaninchwala kampa chinahala uturuwela, chihemilila ukela matimani, chinaliliane iwaka waka chinji. Unokala ruchomo, nsatro o distritu umiluku, mari uhachi, hukuluwelea ukala icholia. I distritu inawaverelea, itonilada chovika na sitini na saba chocholia choyana hiyana, toko cholia, niyo chuhuncheria ngako wapuwani, ina wewaka waka, Chokala ka 10,100. Nichoni nrua unampula. Mayadini anukala omutava reksi. Nchoko wona hele. Anawevekela minai yari. Nale analile asana. Uwahi asana ya utelia na mapema. Rajabu asane. Ihali mwapara.
10: Unahini posto administrativo ya unamikopo. wenno amaholela atene mukulutule ani umpereriaye achipapa na ale analela anamane wera fole ehinate liha anaya ehinate opia okati haya ehabarela esuwilihiwe mwaninano maholela oliwehere asatene unidadi kumnali omtaba rexi eposto administrativo ya onamikopo Javier Antonio yowo uhime wera mukalelola onnitikiheria utuli vanchipale vamosani obukula makuvani achitokwene aniweheria mpantole mwaha wowera ka awo anihiere liosoma Javier Antonio limaliliweri mahamudu ohimawe owo na achitokwene akinako ammawani mpantole annivara samteko mulu pale wowale liha kameroko ashipapa na ale analela anamane hatani okala ashinamane yawo epakasaka mitukumano varimba mishikiti mukeresha hatani mashikola vowe enale lihiwa awo ipole serinaya uteliwa ohipio katiaya
11: vayo kate kasa inten tatara sa huvani mwana mwana rupe lihiwa tsesi janu mumu mash nere tatara kasi na adela kakina kuprukana haku shamlupa na ya rupa lihao na hila ni poronaya wera ya rokala premenu shi mwichuwe ta mwama nyole tampe ni mwashutari otike lushkola
10: ama holela mawani ntokoni yuo shito kwene atini hanifara mteko sheni
11: mbaha ipaleshtera omusikiti ni tina tukumanya tu tampe mashkola ni no wake la toaletu mumu asosia samu penta nimbara nao henko tena samu wale lihera atwale wire mbara ya sharu usare wire pahite panekeo kanna mishanki hosaya nda nani baha video kina kwa nana unihera video sa mishanki hosa nroo wira nea wira nyuma marupala muye mvene muromaya roholo nimo vaha ni mkaja mihopoti muiwe haka wira makufa ni mmolipa mashuholo waya itadi shanoro woko brarene kia panyoreta wono wa pahi yanla pahi mishanki ho waya rana manunchene ntampurisi seyeo ninkala huna lelira kana mmo tetani anabukula si so barabara sa
10: rima swawe Javier Antonio onlima liliwe ni mahamudu ori maholela atini au nidati kumnali wa mtabareksi otepa shuwene mkulutu wa unaheni eposto administrativo ya unamikopo ugumpereri ya ka ashipa hapa na ale anale la anamane uhati liha ka anaya ehinati upia ukatiaya mpanto le uopoma wa ampula
0: ni nturo wala to uniasa mwaka yola wana antano china pacharihia miteko chowa talia alkatrao iparapara yokalana ikulomo chowa tamelila imia tano Maria Fazenda
12: simpacharihiwa mutano va miteko sa oheleliwa alikatrao ikomoso piera miloko mitano sa miseo so tonyiwa miteko seneseyo sinisi varihiwe ke misewe unikuma olishingoro makaloje opiera o riu ruhuma okwamba opiera omikanyelash okwamba orua omaua nave okwamba o provincia yo Niasa no orua omajijo provincia yo Zambezia mamupuelo wa epoma mahiku yala ovuhiwa mukikitranilo ya winto apuriwe mpretero oni avarieke miteko seneseiyo na mwemelela miteko sa administration national distrada yo Niasa klitsone makaza inrewi oheleliwa alikatrao mamisewa seneseyo, kalende mpanta wa e programa, yeyo nihaniwa mazi stradas opiera mwiaka ya 2031. Mkwele ya aya waku viha ni oreherera na veto opaka misewe sitoko ene, opachera mwe mutano va opiera mwiaka ya 2031.
13: A perspective inicio ainda este 2026, ocorrer. Nós temos processo
12: de Aholo wokela wi ni varia muteko mwa kuvela ni na varia mpua mamieri mili ya winto sueliwe tani ani anavaria miteko seneseyo ni himaka mperetero no na hunto wi mahiku abakani ni hala oweha seyo silempo empanta wa msulku ni orumediwe ni vanto na hivarie muteko wotene
13: i vai culminar com a identificação do empreiteiro.
12: Lidson Makaza, na mwemelela miteko sa ani o provincia Ioniasa, andeli hiraka sa murerelo ni okumelele, waholo wohe liliwa alikatrao, misewe kamusa sa e provincia Iela. Miteko sa oheleliwa alikatrao, sini sirumeleke musuruku, okumelela epomayo Mosambiki, mbanda wa e ministerio dos transportes. Okumelela Oniasa, Maria Fazenda.
0: Nichone nrua uzambezi ya maparte la akina ku iprovincia ile anakotachira unyonga na chia nsuruku ito imocha ila inopankia ni mafurumeru mwe nkale masipitale mitako chila ni kuraniho Amerika rda konsensao.
5: Asweli e kumi amuhamu ya provinsi ya Zambezia anaveka asweli e kumi akina kuwa wii e kale ocha iba miteko sa ojela na nari wijerana e wijeri ya kanari ya ajela ka ale are asweli e kumi. Maswala yerilwe ona amu na asweli amuhamu ya e kumi ni huku nosilo mwa e parasi amu haroyo provinsi ya Zambezia na chapeliwa ya ni huku na asweli e kumi elapo ya Mosambiki.
14: Miogiri ya jimelie. Ni obrigado mluku anho puru. Porque na hito ni vai kuru muluku yo ntaho arote naho ni kala humo ma hospitale mo ni kale awa are hospital arecha ni ha kobore ke ikorwa wiwe para oyara okinye ikorwa porque mutu sina force akane ke ikorwa iya yare ko wani yare ke yari koro yari ha ma jihi hospital ule na mugusa mchu apia deve ni miyari he meke atuna o agradecer magiki nukina waveka atene manfirimero akwaka yale eri mashpitali okoborare mtumureta ekorwa hayechu ya pama
5: musweli kumi mukinako ola ona yeriha aramwene ahima kawe makacha miho hanto wavo masenina pwela wivaha wawi elapele okala wanloko
15: sina nakina ichanu wa inasi ya matapo makacha miho hamala mashibu etoko ene saa we thank you viva ha porque olocha ni mucho omlela mai podi ni orne falta mola pa mo etokwene ompanla osuela manara omlela wi mai olelo si morwa mashino kana makaje mio antaka ala mpua mamteko wahu
5: yari asweli kumi province ya Zambezia hiya kamu pwelo ya ni makalelo anlapela ya nihiko
0: ni chone ndwa uniasa i district yo mawa ina waveria mwaka yola wonantano uponya ihopa itonelada imocha nosu chohopa ihina uprojeto yowa ihopa matankene Januari Eduardo yone machera mwapara
16: e distritu ya Omanwa no provincia Oniasa enni weherera uponya ihopa sopira etonelada mosa ni meya ihopa sihunwa mtiani miruku ia e distritu ela si holioni felizarda saraiva ula uponya makabhero ni hopa ikani pamosani socha sa hopa ia siku mhingwe ni nikuru na sitiana no provincia Oniasa neri wa fofeni pamosani e programa alcance felizarda wopakira akaviri ngweni hopa sikani sinipira 3500 ni ula onhua ihopa ia vamatia mararu ni uniwehera mpaka omala mwaka ula upanya mturku onipira 200,000 metikansh ori kumela watumiha ihopa ia. Felizarda Saraiva, orumili hawera ni musuruku onipanyawe onikumela vamiteko sokuwa ihopa. Orumili hawera, onnawera ni hawakavhera amusawe ni to okavhera osomi wa sinamane.
17: Ramia, miyajuda mwintu, primera koza na...
16: Miyo ni miteko ia sokuwa ihopa. Kinina kavhera vancheni mikailo sa sinamane oshkola ya tunaka eburushura ni vakina kinina kavhera miteko savate. Enna kavihira nene sene projetu ela nito mhoruma ya kinupwe la ihopa ia otumiha i provincia ikina wala i distritu ikina sa e provincia ela. Mholili ai programa ela vanikuruna sitiana no provincia Oniasa Clara Armando on hima woshukura olelova e projetu ela e distritu ya Omangwa wera va e projetu ela empaka va e projetu sopira mloko ntaro sokavheri wa asitiana wa sasiri waka wera asitiana ekaleke oru wa mholo ni otu kula miteko samhaku ni wakavheri wa e projetu ia nikuru nne no kumiha msurku nipweha 500,000 metikash
17: pretendemos tornar real o empoderamento
16: ni e projetu ela na sasa otukula mikailo sa sitiana kwa mpanta wa mhaku ninde chapela tu e projetu ela mwote ni valihiwaya e distritu ela vankene sa miteko sinivalihiwa ni mai felizarda olipihera miteko sohuwa ihopa muntiani ni to hiyo okala astokwene ni huwela e projetu ia ni nkala ote yuwa mrima ni mholumaya ninu pwela roha mitete mikina
17: particularmente da felizarda
16: yari masu aklara armandu ola uhimme wera e projetu yohuwa ihopa muntiani unasasa ukavhera ocha watu wa e distritu ele Vamos a ocavira Michaelo Samhaku Wampanta Wasitiana. Januari Eduardo Okumila Wanamungwa.
0: I provincia Wampula, I distrito Mekubore, I Hemesera, Miteko Jolovala Ilivro, Latu, Woto Atomakura Omakarone, Unona Niamanko Anovira, Lapone Humotene, Janeti Hortensio.
1: E distrito yo mukubure e hintere ria miteko soka wa ilivuru samushikola maha woto laka kumbustivele no onramahiku wampu hero wela po yotene. E distrito ela enwa ni mikacha mihosei ya woka wa ilivuru samushikola maha wa mkalelo wotipakase ya irampa wa holeliwa okati wa ita. Wakora kore ihaya metelo wa irampa inilupa nyerana. Ni vavila sedi ni mipanta sikinani sedi stitu yela. Mahole la weheria miteko sava distritu amavanu ni isuelelo sava no mkupure Fernando Alvaro. Osuela we no masha epula irampa kamusa sa nivereya mukalilo umosa okwe henre otike liwa gato miteko soka iwa ilivuru. Vano mukacha miho wa malovo leliwo ilivuru seya. Irohiwa ka ipostu administrativo kamusa mwaha wa combustibile.
18: Recebemos há pouco tempo o segundo lote do livro. Aqui estamos a falar do livro da quarta classe, de uma quantia de 13.100 e depois de ciências naturais também a mesma quantidade.
1: Na Kenleina no Xavá, Mpanta, Waneidi, Wai Livro, Nihimia Iye, sa quarta classe, sa ciências naturais, Mwatilo Umosaru, Nihakelato e Livro, sa quinta classe, Mwatilo wa Ikonto Pili, Nto, Niwakela, Kuna Pateria Okawa, Okalawi, Irampa Sikina, Sinivirea, Ntoko Oposto Administrativo, Yomiliana, Namui, Upieka Limakajamiho, Omwiti, Onipieyawo. Masiva, Enivelaviliha, Mahakombustivele, Kanona Mota Woweta, Vanivilavo. Mota, opia.
18: O que estamos a fazer é ir distribuindo em algumas itens, mas o que estamos a dificultar é a escassez do combustível. Então, com essa situação, ficamos com alguma dificuldade.
1: Mas o Fernando Álvaro Maholela MTCO Sava Distrito, amava no Nisuelelo Savanom, Cupre, o Tananaka, o Toela Combustível, Orumaha, Onkajamiha, o Lovoliwa e Livro, Irohiwaka e Posto Administrativo, e o Muite, e o Omeyana, Mono yole ava provincia.
0: Nichone lapo ela u Tanzania, governo ela poele, na uopereria amu avano, uitaratara, ikoto chinopankia, ilapo chikinako, mkuraneo Monteru Bonifacio, ihali yoni himachira.
19: E governo ya u Tanzania, yosuwe lihawi, akala atu enawoka amu avano, we enakela ovaraka miteko, mumiloko so hiyana hiyana, masi ekelaka wavuliha makuru anatropa, ena wana muikoto so hiyana hiyana. Etulia ministro na uhasa muiwana no elapo ya Tanzania ni ilapo Sikina Ngwaru Magembe ohima ui ikoto iso. Sinata nyira ituso onana ra so hiyana hiyana ombari wa muhaku okala wa atu ni anchipale mwa amuavano ena kushua egelaka owana ikoto iso. Ena woki wawera enakala ovarihaka miteko ena hala ya upanya ikavi herosi nchipale. Ngwaru Magembe ohima uwi amuavano anchipale, ena pira okwa, akina ovulala, ni akina otuki wa mwaha wa ohitariha malamulo, eneeteliwa mu ilapo iso na wanayamo, vamosa ni malamulo eneeteliwa mu ilapo sothene savathi. Ngwaru Magembe, oveka wa amuavano o Tanzania, uwi atunaka washa miteko, yasheke mu miloko, sisueliwe ni atu othene. Etulia ministru, anawasa muiwana no ni ilapo Sikina o Tanzania, wahima wii ekuvernu ya o Tanzania, eni evarihaka miteko sawalela amu havanu mota wa upanya miteko mu ilapo Sikina. Magembe, wahima to wii ekuvernu ya o Tanzania, eni ya shashiraka ikavihero wa amu havanu, wii ehivoli heke mu makuru atu enawana ikoto. Wahima wii okumela mweri wa Julio eyaka evirali opira olelo, e guvernu ya Tanzania yo washira miteko amu havano makira muloko ni matanu ala enetiha ikaro o Qatar ni akina makira mararu mamfurumeru mu elapo ya Arabia Saudita. Etulia ministru anawasa muiwana no elapo ya Tanzania ni ilapo Sikina ohimatowi e guvernu ya Tanzania yokumiha musuruku unapira ibiliyon makira meli unalikana ni musuruku 4 bilions ni 900 millions wa metikaish e kavihirakano i projetu so hiyana hiyana sa amwavano okumela odhari islam e hali elamvahiruni mian monteir bonifasi
0: Nijono pia umwisho mkumanila uhapare miteko chila cha tenka chenu somya nimi Grasinda Masura umakirani makungeli juniore asante.